0: Iti la dodoria ku. Aduh, bukorot bak ku tinga.
1: Ayun no, kunang ti eh. Rodaran luak sodaran ku. Pakino, limutit ya. Nya nang on. Ya on gati mo.
0: Ya, mono. Don't speak many you.
1: Nga, adi, adi, adi. Sinay mo kon gati ya. Adi. Ino nga, mo tanam sa toon ano.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu. Nya mo ni di. Bumakung bak ku ting ngujit mo sinali no. Adi.
1: Eh, muti po nang dapat kito, matribati.
0: Eh, tunggang ba ko, tribati na nga mo. Nga, kukong steering, titiya.
1: Agong siya, umuman mo ko, ne. Kuning nga mo, manu mo siya, tiya, konokot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko po nung, titiya. Kaya ko, guyo-guyo po nung, loy. Tonggon po nung ko. No, ko gamot, titi.
1: Bukan na niya, ako soto, eh. Mag-i soto, eh. Kala didingan ko, ni, ha. So, rapay, le. Gagala yun duwak wati ka. Nang dope, ido, di ano ni, nang tonggon po nung, paling nga push, kati push, kani, nyuyo ka ni Bojang po nga. Ido, ikup talo ko si Badali na. Mula siya mo nang, do dapot, ano, do dapot. Ako bukan ni, ako ti doga po na, di ba ko, kalisin ko, giba ka, do kubla ni na. Imo, mame, nga, takboos lagi, eh. Iti, di doli ako na. So, tiya mo sinasadi ko. Ito ko na, memang mo ti mabuk. Nga, mo duwat na mo ko na, aduh, ni duwat talaga yan, aduh, mali gaya ti. Asa mabuti mo buod ang kreta, ito gaya ti, tinat pagi, bata pali.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bahaya!

0: Oh, si Nomel. Sebani nga, anak mo jika. Ida ka ni kamutaro ng irabo.
1: Rana, tanan na ga. Asa mo rabo tiya, kuha na mo nam.
0: Si Nomel, dua beninga ay. Anak mo brumba bisiko ng oran. Di taro ng iyo borangar ka?
1: Rana, tanan na ga. Nang pun brawan ga dudupnya. Kuha na riyo asa mo mo nam.
0: Oh, si Nomel. Oh, si Nomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi, oi, oi. Oni, oni, denai muda tu ya protek-protek tu telepon. Ogiknya kirin onak musuaman batu, ay.
1: Mama, mus barang napa onakku tu? Doi onakku reman koyu dah kodai nun na.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Dasar sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.
4: YFM di 06.4 MHz di Kuching.

0: Iti la dudulia ku. Aduh, gorot bak ku tinga.
1: Iya no, kunang ti eh. Hodaran luak sodaran ku. Pakino limutit ya. Nyanang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanam sa toon ano.
0: Gorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo niti. Bumakung bak ku ting ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, muti ba nang letapot kito, matribati.
0: Eh, tunggang ba ko, tribati din nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, muman mo go na. Kuni nga, mono mo siya tiya ko na kod. Muna liya, muna palit niya.
0: Eh, tonggon di ko pono ti. Kaya ko guyu-guyu pono doi. Tonggon pono ko. No ko gamo to ti.
1: Bukan na niya, ako soto eh. Bama, ako soto eh. Kada didingan ko ni ha. So, lapay na. Gagala yun duwak watih ka. Nang dope, ido, day ano ni, nang tonggon pano. Pwede nga push, kati-push, kani nyuyo ka ni Bojang po niya. Ido, ikup talo ko sebenarnya na. Mula siya mo nang, do dapot, ano ang do dapot? Aku bukan ni, aku ti doga po na, diba ko, kristin ko, giba ka, do kubla ni na. Kamu mama, nga, takboos lagi ya. Iti, didoli ako na. Choti apa sih nasadi ko? Ina ko nang memang mau te mabuk. Nengak mau tua tanamu ko nada doh. Ini tua telegi no aduh. Oh, mending gayati. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gayati tenet pagi betul balik.
2: Mata bang mau tole mabuk. Bahas.

0: banang COVID mo doy, banang og i-case virus influenza tip mo mo vaccine.
1: Eh, muuti, tuboto lipon ko yu. Adinti, kan mo gi pinusa kabusaso.
0: Kabusaso ti biasa, jen, nakatapod na daadop ni Monam. Bah, jabi hata di sama jogging.
1: Jogging na sa di atop mo. Ako doli ako sama Monam ti ane, kodok ya bogo, pataso iti. Bukan na sehat. Ito mga jit ke, lipot IPU so office obong talun na. Quality so back, adin mo sekian yang ko isa.
0: Inongan kung ija mo jogging ti, sa tapod robi sehat.
1: Ito, hewat ino. Jogging out na, odadop niya sehat. Pake kajot re, quality so back ti mo bresi. Makin mo bukodo, makin doleh mo nga asok. Makin bogo, lagi dubu-dubu. Kabu asuh ti mulot dang lubang asok mo. Motap, monop niya daipan mo.
0: Eh, alasan na je. Kamu nang ada modal ya? Ku jogging saja dap ku jalan.
1: Yo, nai nge.
2: Nasal mana aku dulu aku ngocit si nama sa dia. Kapo sa suti, memang lu sehat.
1: Muuti les, kya kolas. Ku nang ma, ma. Adit mo monap nyusahnya aja da mutine.
3: Jaga rapinyi hatte tipo kabus asu iti. Natengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang activity dag sopa. Dua ma komod nuo boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya ma nai opui tibuka. Inuh deka sempenting. Oke, okay? Jaga odep. Jaga abang turun.